0: So when you're painting Zoo Life Agombia Capsules, young conqua, try in our 0244946525 and 0277454288. Agombia, one mama feel.
1: Etie fo me da ma se se mo me agi aboafo nkra tuo aboafo dodo na so na aso yasne mo e wi ye
2: o abra na won wi ye
1: are
2: e no ma koso na mum de abra
1: se
2: eh jaja nye anye em se wan ya ba kokura o ba ko
1: na
2: ko
1: so ma na di hwehwe ni mu
2: obi asa obi
1: na me ka bi nya me ba
3: Opim so.
1: Yes, from Asantaman, Nisikedra.
3: I have said, Mamma Samoa, Mammy Pussy, and dressing inside New Queen.
1: Oh, Bemma, now meet you.
3: Eh, Nadia, make answer. Sabema, one more, sir, and yet, won't me yet. Mammy Pussy, I say, me who no. Not me don't eat me coffee, because of you, monsieur. Ye be beer, nothing, any shrasso, or don't a miss me drone. Be a quick be uncle again, yat me uncle. Ohunti minia asamwa roman anu modum dem kashi amekanon
1: das na se oni mami for you are in fie say
3: e fie dun watch ni ye wore ni e share ayi for october 19 bi enye fie dun watch
1: aya die aya die aya die
2: onuanum okwadu okọ na onuanum why wode wati maka na dodo aka bi asem na ye ka
4: we pay music
2: boy abra mesi maka cho say ye yi mema 100 no mu ba met maka mu ba 5 na ye bold but that we say timi ka timi di wo ba na wakoka oba bi wan ka benya no but akukuduro no
4: ani asem
2: ani uti na ka sema no wo mo so tete no ma so na mu a wo mo
1: monye adwuma kwache me mu akwa ba
5: ye na mam
1: what you say
5: na me adwuma ho ye pa
1: me pa cho din dey say
5: efem kofi poku
1: Kofi poku free crobeso.
5: Patcho mi fi suadu, mi kasi kasi suadu.
1: Mi patcho na samba na donam.
5: As anapedi, enye boni biya. Amen. Mi tukwa nku Libya.
1: Akwa ba.
5: Yena ma. Mi mam papa.
1: O farfo.
5: Mi patcho ame kum farfo. Mi badi enye adum far pray.
1: Na o kwa na hini hina far boy.
5: Ame far Burkina.
1: Na ukosi hini.
5: Let me see Niger.
1: Aha, church let me.
5: Mi far Burkina, let me see Niger.
1: Mhm.
5: Ena misi Algeria.
1: Mhm.
5: Ena mi wuremu.
1: Wuremu.
5: Pacha.
1: Desert ni zo.
5: Aye.
1: Udi na dodo se
5: ko desert. Ye kwande won se ekwa no enye eisa. Sweet sant ye kwa na kola ta yili kakda.
1: Mhm.
5: Aha. U ya data ya kike bebe ka internet jo. Na se ya sa nante sa.
1: Ama jo nkwa na mo nate
5: eh. Tami se nu. U nante se ya na Hey, for no own petrol. I go up to Misha. I'm no best in here. And to our mood, the rule, you know, there's a tennis answer. I'm to me. Ako.
1: Oh, boy,
2: me.
5: Oh, no,
2: my Samoa.
1: Was in you?
2: What can I try? Desert is what's ever going to die. Desert is a tatata.
5: That's
2: what I'm going to die. Abre, missing
5: me, go. If you fasso.
2: I'm not sure.
1: Ena dia mwa.
5: We mwa me say me dia me.
1: Enwa wo e.
5: Le be wo dia bi hu because there is.
2: That
5: in this time say we ya e we bo pa. Ndi wo dia ntimi ntimi nante desert so. Because una mtu anu say anwe mu ashi. To wo wo ntimi fa sa desert go.
2: Ya wo desert wo.
5: Ha.
2: O ya desert
1: wo. You walk and what you say. You must say wo shi ani nya bi ni.
5: Eh we dia bi ha dia bi amo. Gana dia bi amo.
1: Sa.
5: Gana dia bi amo.
2: But
5: I'm missing sound. If you're not chasing sound,
1: sir.
5: If you're pa,
1: sir. I don't buy enche.
5: Me buy enche, sir.
2: That is now sound. They say you're going to pay for Kwana.
5: Me tun tun pa, but since you're new, since
2: you're new,
5: you're new, since you're new, tun.
1: You're me go pay Bibi Abedi ya.
5: Oh, I'm sure that's him.
2: Ade, me go.
5: Oh, you ah.
2: You ode ode ko.
1: Two by seven ko.
5: Ode me say this.
2: Another now.
5: Say the say me go.
2: You
5: say the me go.
1: Onya the ope.
2: Hmm.
5: You know, sir, ma.
1: You too.
5: Mami papa is kase wanto asasi mami asasi ndo to
2: en ja
5: tidi sen kambi twa bro so gusu no ko ye na obi twa obi esidan esisu mini madam fibina eto atasenche onde no gana toro kwa fm se kufi okọ ni won si edan esiso na o ma mi ya lento ku ni kru ba won si ase edan esiso na o frem ma mi no me fe ma mi no e no si asase no o be me asase fofro ma twena madam fun de organ die o kan ye no unyane die no na me mi die me wa ko ntum die me pa ko ni ma wa fa ma no me ba ko me pa kra ko ni mu se on fa asase no stay wa die ne e kina ene e kina e ma onwa kra be die ni mu se asase no onwa ne nim asase no de ma de twema wo no kra se o dadam se asase ne ko we e fa kakra enku we we ne no na wontini emo pipa no e ma ye na abedwafo ye kan won de pe kakra so ma ye ma wo mu ma obeyi obanam ne wo e fre na o fre na o mfa e bo kra o fre kra o bre asambatuma fa na odi enuma ye ne ko ye e che kra wa diska na yue ni bibia ko bo e yina ma pipa na aba pipa ko nyina o de ba ye wase woni wa nyina ni wo issue am sta unu wa nyina wo issue sey e sa tana mu wa ko ntum tim de me forget because me juma odudu sadia anjo ko fisu kwa na ba beto fom
1: na ye juma be
5: me bo plaster na me ka che o ban kwa sa sa sa ma me kwa e mani film bi sa me ka che ze mani e film bi tim ni ka sa kra na ka port na sa ma mse unya e chire di me ba se ma pa e tu enu anamo stay on fa sa se no on fa sa se no
1: na sa o su o ba ni je chire di ade na wa ba wo se di e chire
5: na me ba se na me me wo ho no sota se na me ho no oba no efrewa asema me no omunka no kre sota se omunka no kre nchire se bia asase because madam from organ and there ono ne odi ndia ma no na me de na wo onfo ma me ma sota se ntwa wa wa sa ko ntuma asem ne ha ndia wo ha se o ka se ma odi sa de na ofis ro beto fo o to fo nso e pra nka se ne onya enta ma nka sa asem no
1: nche se o pese
5: ye se pese ma sa asem na se e so wo di ma sa onfo ma sa asem me asase ne se mi ye friend se wa mame asase wa abubuja abubuja
1: e pa jo edin be nu odin ni mu
5: na edin odin ni poku poku ana onim se wa mame wa abubuja
1: o nya se se wo de ne obi akoso ana
5: me de no fa asase nkra mame on fa asase ni mame
1: na de da ye nkyra wo papa asase wonu suko twi aka
5: o asase de okoje o ri kama ne ba yawo yawo no abubuja no ekwekire no o ma yawo no kwekire sa asase ni eni me papa ka ni asase ni ku fi ba asase ni e daye pa e na me mam di o ma papa ndi ska no e ku mama ame no
1: mama e sara mama me mwa che no pe sara mama sara mama me mwa che o yes, I'm more.
4: Yo, Oba Pami Dasi. In your SMI, I walk in, Sabia, who serve you so ready. As you team near the NFM, Sabia was my obi, who did yes, I see so, and yes, I see a maw. And you were henny, and then you were henny. Ned, yes, I
1: see. Apemswa. Hello.
6: Hello.
1: Me pa cho te menka.
6: Me pa cho me tuka, mam.
1: Oh, me pa cho sewa mami ni.
6: Me pa cho te.
1: Sewa mami ni.
6: Me pa cho sewa be am pa cho a.
5: Na me to asase
1: wo. Me pa cho na ko fi poku to ho asase no. Nzo akasa akate no. Oh. Mo pre. Mo pre.
7: The num.
1: Ejan problem.
4: Ejo baba de me de me ka che mi nua ya ni se se wa ma mi a wo kan ni na no se bi udo afu ni nya mi a hunu mu enye ye. Wa da wuru ma.
1: Na kata ba na o de ma o.
4: Kata o de ma won ye ni nyina na fabra na ye hwem. Ni ye hu kata akra da so. Enye se bi wo hene e kata na se wo hene ye kata uni asase wa abu abuja. Wa da wuru ma. Se ana mpese bi ma o. Hmm. Dasi.
1: Ya ko ye ni book indenture. Hello, sawa mame, what you say?
6: Me pa che nyame adum na aso e.
1: Oh, me di ba me do fie, me no ka se fro pim so radio e wo men hia him fie.
6: ɛnna ɔkaanye nam sinatu nukwa awo yɛ nam so asɛ ayi kakra bi wɔn ti wobɛsi aseɛ na aseɛ akɔ ne nyama nti nyame yɛ adom bebura nam sinatu
1: yɛ nadeɛ bɛyɛ kakra na na ɛwɔ ho
6: mepatwɔ na sɛ abɔbugya ne ɔhene no ne asɛnsɛm kakra bi yɛne ɛti taase mu yɛne yɛsɛ ase ɛna asom nyamae ɛtu bi yɛ mpɛ sɛ sɛ bɛrima ɛna asase deɛ ɛne ayɛ dea ɛna nadea na ɛde ma name nyame ani nokorɛ mu asase ne nim baabi ɛda me nua panyi no ne nim baabi ɛda nti ne nua ne kɔ akɔkyerɛ wɔ meka saa kyerɛ so ɔsɛ manka saa nkyerɛ no wɔnkasa manka ɛna aso wate ɛna ade sikan ma na memeka kyerɛ me berɛ a ɛna wo yere ɛne mfi sɛ mbia wokɔ no ba koraa wɔ mɛbrɛ a hɔ ne adeɛ ade wosɛm so nya abokyerɛ nya abokyerɛ nti na no wo nema ɔhɔ baabi na baa sɛ woaba mefiam so mɔ baabi a meto adeɛ nti bra hɔ wobaa na aseae me nua no nkɔkyerɛ wɔ asase asɛ wɔ daadaa nse bẹẹ mẹ ẹnẹ ẹnyẹ abosẹ nkosẹ mu bẹẹbi ẹsẹ asẹ wa kàmi kúrọ má kọ akọjú ndomi di yamidi sọ wúdi nyà abosẹ ní mi bẹrẹ ni bẹ kasa na mi fẹ ni bẹ wọ so sista ní yiri ní aba ama yẹ bìbí ama nso ànkọ wọn kọ nana họ nana náà soso otu kwan nti wọn mẹ nana mìíràn nana bá a mẹdi ni bẹ kọ ẹni ẹ kàn sí èdè kyerẹ o ẹdi ní ọmọ hàn na mo bẹrẹ baako fẹ nfẹ kókó di ma ba họ ẹni sọ ma tẹ ti mi fẹ mi bẹrẹ sẹ nkẹ ní ọmọ yẹ mìíràn ẹni sọ wọ́n tún kàn tí wọ́n bá a yẹn ní ẹgbẹ́ bọ́ọ̀pù nsọ́ wọ́ ètí mi bra fúlásẹ̀ nínú aláàánú àmọ́dé fẹ́ wá fúra a òbí à ń pẹ̀kẹ́ ètí mi tún mi bra nọmba àmọ́ ní wọ́n ṣe ṣe máa ṣe máàmì yẹn ti yẹ nfa mà nù ẹni wọ́n bí nfọ òbí síkẹ̀ ni ètí wọ́n bá a débi ọ̀kẹ́ sẹ́ ní abotire ní abotire láàṣọ kọ́
1: ayélujára
6: máàmì asase
1: Mepacho, wankasa kwa na asase na wotu na uni mieda. Ena wama wumia ekwa chire ye. Na wakwa chire, mame nkase, enfie miye nsen chini. Enfie miye nsen chini. Na still asase na diye na wama munti minchire no.
6: Mepacho, mebla nisu wa di dencha ama di wadene picha prabo su.
1: Se indencha ye mfanton asase.
6: Mepacho, wabahima.
1: Ye mfanton no nyasa se krata.
6: Mati. Mati de okan ti me pacho. Wa ka sem sem ni ne ka sem sem me pacho ka sem ni min de bi o na me brand ni ma no wa ne ko akọ chire wo. E ti bi bi ni me brand ko no ba wo fre ni ade ene ne ka sa no kwani ewia. Enye si e ye se na na ti kwani na ba bra. Ni e fa wo ko na na ho.
1: Se si asa se na anka se da hin.
6: E wo ho me brand ni ma me brand akọ chire no ne me brand akọ so nu sel sel me boa.
1: When was this casino in them?
6: Me pass me this in them. No credit yet back. No this in them. The man me brand the black. What has this one? He pass me this in the back on to me. Say in the echo. And I know this is Karen Mamman. Me ask for any madam. Me take his ass as we die. Me name the bill. Now me the bill what? Me can pay credit. Oba ni ma me can. Ude busa se me boy me pay credit.
1: Who name baby as as any daddy? As any say in ka uju mu si kero mami.
6: Oh, about him, I can't make a kind. I know to cut a radio, so in the door, I'm in first column. I'm not going to make it. Make your own president. I'm passing a brand so. Women may go number, may the number mile black. May blah number mile. I'm on it, I found a pair of yen you make. Make a chair of the about, so my can ask a man. Oh, what are you paying? In your opinion, do the mammy from the brand number mile. I'm going to
1: make a when old brand name commodity be a son, sir, wouldn't Si kasi wusuwa sebi ebru Uma awo bra kwa chireno Se se wudi ebi sa wuse Asa seno Abranti ya nisi besine mun chireno Awa hame mwono watu na numtu waka chireno Kwa chireno
5: Ama asa seno Onkwa chireno Suwa ta se ofre
1: Wase wa onkwa chireno Wafrena wadimine di chireno
5: Nanwa mila ofre mea Ofre mea oye liyela Oye na ofre mea se Sebi sebi nanani
1: What is it?
6: Mr. Pokun Kano Flower.
1: No, why are you there? Madam, dear seven, I'm okay. Why are you there?
7: Yeah, bro. Oh, what's that?
1: Yeah. Hello, me pacho ubla. Wade mene, wade me china adichi ya. Wase ya me ba, me udiye me hwea mamo. Adichi ya wade me ba, me hwea mamo. Lansi ya, mwede bla e yi diamano. Ye diye diye, mwede person wade wane. Ena, me efen se ye, e yi febwa anu. Jeno anu wade me kwe jina, e yi wase abu abuja, e yi wase wane no. E yi street itum. Entu wane se ye me huno. Me fashion up, two. Ena, 3 million. Ena papa mpanyimfo mo ho mo de ode saa ayi ne maame no me mo 2 million ena no so ji 2 million se wode koto wode kwaye papers ne ho nioma na mde ma ne sika na 10 million ne kura me e ka 100 cedis na mde ba afie ena o ka che me se me nko na mo ba ye mu nia wo hini ayi bi ayi mo ye ayi ne wi a
7: na wa ka che no na 10 cedis e ka wo nsam ne ho anhwa ne no nya asam e wo se wo ka
1: se maame ne
7: ya mo hwia mo nsam ka asempa wo preme bekasa ana ma ba 3 million yes asase na sam ne ye ka mo asem me no ba
8: ko no kire wasase
7: ah nya no ano no
8: on kire wasase jese oni asase
1: ma me no mo ka no kure
8: wadina no na afam ho no agye sika abu abu jajase hine ne me ni abu abu jajase hine ne me se bi ebu se bi eso
9: onya kenedia
8: e dira me ka tie on se
9: onya kenedia no ano
8: onya ne dia oni asase Kennedy na woka ne Kennedy kura de ga maka zeminia anzuminia kuma an woni asase jase hene ne me
9: e Kennedy
8: ni Kennedy ni anu no ene ka hunso woni asase
1: wono kura so bua no wo bua ni nia no ya ka chira fe wo se bua na
8: woni asase Kennedy kura ton asase bebre dia wo hene kura nya no a wo bi kura wo ne be nya se
9: onye ewo
8: ah ewo issue
9: ewo issue
8: tira me kanu kwa kuma tu yem tira me kanu se wo do fo ni nya me ehunu mu a enye yi basa nso ase bi ebiru se bi eso we de se de wa do koku fu na akati ase zo koku nguru ma nyina no na akati awe uto wono mu a mo adune no nya adwuma nsere mu akoma why sire wa
1: atada
8: me dasi
7: e ya ase mu e se kura de ona mfa bi
8: na woni asase Kennedy nu ni
7: onye e sa asase no to ma mo sei
9: satem oto ma 125 million
7: tinase madam
9: kwani tu nyana satem 125 million
7: amuna brema e
2: obi atu kwa fa desert so akoli bi amama du ba bi ana akote ba bi kaka na dwo na wako abo abo sha trinity pia abo abo nsika no a brother now guys when jamu abi jamu dey say no desert so chocho sa efun ponko no desert so chocho enti emu amani hunu ni amani nya ya papa yeti makwa bobo nsika ne drum bebi asika de to asase enya piche sika wo
7: e ba sa
2: no no no dey
7: nyina
2: so sa time no say sika ye kan wasami obi ti obeka so pa sa ta na yesika
8: sika kesiye ba
2: Nesika kesiye.
7: Nya na kwa 120.
2: Eh nokwa esika ketwa. Ya mami onimkasa. Onimkasa pa, onimkasa pa. So tie the way ya osikasa na bate kwa wi akire no. Uzo one ya be camera. Se wutia na mebra no.
7: Ono omuno. Hello. Hello.
10: Me pa cho mi tie wa.
7: Asana so wo kasa na wo ka tie mi ntika de wo ka.
10: Me patcho man sheda. Me patcho na me see. Nyame ya aduma nke me ba ho.
7: O ba ba ho da.
10: Me patcho me frɛ me bra no. Na o se okoba bi ntim fi se nfiri ne nkwesi nyam pa Monday. O ba ba ye ba ba ho.
7: Nyame bo a Monday anopa no wotwe ne fa ye be hia mo wa ha. Why?
10: Me patcho so so ofe no so tunfo ho.
7: Ai, me shia himfie.
10: Me shia himfie
7: ano
10: pacho.
7: Ai, enti ano pa nyakopa o de chai ano, wotwe ne fa adwa da yebehwe mani mu aha.
10: Me pacho ma, te me bom pa ese new Monday na me bra no, e wo ha se.
7: O maya, sa wo bra ne maya, ma me bom odin sa wo beba.
10: Me ba. Me pacho
7: na. Esa ne sa wo wo no obebo a wo kwadu. O mbo a wo bra ne kwadu.
10: Me obebo me kwadu no.
7: Tie me. Me si tie me. When we have a ball, quite draw, what you are to say, Sikan, what the share will send. And to be a bar will be jaw quack. Which is, you can't be another man, or brack crown, where you're in a chest, and where will be. enti wo bra ne entena se ne anu masumdwe bo am eno hote ne amekan
10: me mi tie wo pa mi tie wo
7: eno na maka kire o se wo ne wa ba okwa adu nya wo bra enti wo de ehia wo ha nya mebo adwa da no wa twere fa
10: me pa cho me tuma kasaka kala me pa cho wo de mane nya mpa ukri ada me ba me sere wa
7: ada ntia
10: me pa cho adwa da no nya me ya aduma me kɔ baby kakra me yare me kɔ gye me duro me dura sa se me wie wan tam kra na me ba me sere wa da nti wo kua da de se de tie bia me ba
7: yo wo kua da no wo twene fa adwa eh no wo twene fa wo kua da e bɛwe wani mu a
10: me pa twa mate sa bia mo su dura da no so so a
7: maame maame ene me ntoto chacha sa me yesi gyna ya wa ha se
10: me
7: tie me tie me
10: ba ngwa me tuma ba
7: baby me yesi gyna ya biko nipa na wo ba ye no ye hye ne brama ono so aba ye ma wo wo ma wo abra wo ni ha nti na ye fro no mama wo juada si ye mbua wo kuada wan kabina da kra me se masom afa wo si juada no me wie nti mu ne ye waye na bra wo ba wie na me so mapon adwuma ko e me ka sa ho
10: me sia opa me ka se mi
7: dia enti ye si gyna ye se kuada no pa no wo twene fa
10: ye wo kan nya me tepa me
7: ka se na me kire o se kuada no pa no wo twene fa ya ka si enya we wie a me ba na wakasa me ba ye mu ni wo enti wo kuada no pa no wo twene fa nyankopon de che ya e be hwe wanim
10: ke ga do ye
7: a cho so wat
10: me
7: nka
10: me se won ka pa
7: kuada no wo twene fa no pa nya me de che ya e be hwe wanim bye bye
2: aya ono yire da na okako no ne se wo kwa okako no wo twekọ okako no no wo twekọ a wo de mane nko ba obekwa kopem no bekwa kopem nti de wo munyana ne se aya mami ehwe no ma bi waka de ya me ya do ma okwa da no nenso enhwe bibi kakra wo omo omo ba yi edu me bi wo no ho a sika akotua maami nso jeye no ade na mu kotokwa na mu hunyi ah mu tie ne ye pao na mu hunyi ana mu kotua ka ebi obi betima kasa asase ne kwa na da ya ntam o ofaha ofaha enye no ne
7: ram je ko yi kaka wadare ma opem so
11: yaso ma sante ma ne sikeja ya problem ko fiadwa mi kasa fri kenya asia bibi amdu vi mami ya sama okere me nene nya agbe wo asase na wo ton ame nipa wo ni mo so ati hu sika ya sa enye mo hwe na mo nyi papa ni sika ya sremo a amu so ki kere wi a na me yare na me fon nye wo study sa de na mo ta ya pa ye we ni enye sika na ma papa na me da si
7: yesu me da si o mo no
2: ye sika mo je ya na me ye sure se mo de sika sisim isi ya sa sika ya kan wa se ma na wo nipa no so amu mo je sika na mo de sika sisim ya ma che nadi obeto ejo wenya na de na na ka edu mebi ye nhwe bibi kaka asase to asase fi sebe na na ho nemu masase bua na ye busu asase oto a ye de paper na koma na na no wasan no nzo agite fa kaka sa etimi si sa emu mse me kwa kwotua sika na maami waji sika na nipa na enhu na ye kanzo ase wo nipa na nka ne kure na wo se se maami woni ye nwa ba mo te ho na ka ne kure mimi de anya bia kura no wode mfanse ma yefum so dise mi sika wo so so to wa sase wode mfanse sebe sebe maji mi manhu na matwe sika ma waji atu mini nyanse to do waji sika okay ma de na me beto he na wuji sika na wai se se wo fa ya yenye ne namba yenye ne namba yi abasa asemu akodu police station wo fa no ye chi na nyeye cha wo bra no ye chi na nyeye eto wo pasem papa bia kana se wo kwada no wo ba wọ́n wọ́n hún yé paa na ọba bẹ̀tú kye wà ní ni ma wà.
7: Di o yẹ bẹ n ti ase. Wọ́n bẹ wọ́n a wọ́n yẹ criminal. Ẹ mi wie ntam a mẹba. Wọ́n a bẹ si abẹ́ ẹ̀ náà
2: mi ba ayẹ náà obi ẹni wa.
7: Imagine.
2: Na da tọ saa. Bàtà ayé diẹ, sase wọn asẹm dẹ ọ di si anuma ọ bọ wa. N tìmí yi n tìmí fa si ẹ da. Na yẹn sọ jẹ ase sẹ wo de wa da roma. Ayi wa awo diẹ mu.
12: Ẹdẹ mu pọkọ.
2: Ẹti wé diẹ dẹ mu tí o do. Adaroma we wasem no de enke ye yeto baabi nanso ye suemu ade wo kire obi kwae saade ni bi ye sremo sika ye de twa sase makacho nye sika keto wo it is a ukoto asase a ne mo nso a mo ni asase ana asase won nu a mo ji sika no mo nye very careful asem wo ye wura kan asem aka aka aka aka anya hemfo ngo a wo bibia wo ji obi sika bia asase wo asem be very careful hwe no ma bi e ha dwe dodo uba na nipa mienu makwaji asase no mo ko e keba mo mienu ne fi no ko mo nku biem wo hene na oji asase no to mienu na na ka mo so no no ma bro no wo ne nto ma chichiri ni ti e wa asase ne so chese uto uto de ba ko ma nipa mienu a mpanifo so wo bo ne anya chuo na ye mami wakasa bebre tumu se wano ye denia de ade ano de no de beba nemu asem nemu ne ye fa mu aba anyanya mbia nipa no agi sika ai na ade na obeto na wai sese no be de mi hu ne se ye nim sasa asini bi da ho se bi na ho de be ka ne se ene sa na de sika sasa no kwa ye nyi ne sa
7: David.
2: Ye nyi sasa ne sa because se ho sasa no enu sa enti mami mpa cho nyabote de ye pa ne se ya sasa bebi asase bia ko du bia no omuntwa ya de maye na opani enya kwankwa na dwuma because desert nso ko fa mi mi se na msi minti mi koi enya yize o sa desert nso ye se o mu bia jata na ni mnama we ya o je
7: an
2: yo na hu me de ma hu bi pan ni mnama ni
7: ya de
2: o sa nyo no kwa na fa desert nso so hu o inti enya sam ketwa wo ko na o ga re sa sam ato hu nso sa mi ni mo bi o ko fa desert so no mu jonso
7: Hey,
2: Ampa. Hey, no,
5: time saying there. Time say home there. Yabopa. Time say home there. Yabopa.
2: Tisay
5: so. Esa. Na wan ko nya afan fa kru mebe. Mo nya idi an fa bajun so anom.
2: Abra bajun so anom.
7: Na enso ni wa he ni wa anom kra nya bajun so.
2: Se kaka aka mu no. E den ya Joshua de onu se. Ya ti ya ti wa anom so kra den
5: na. E ba kra uti ne yo. Unu ka si yo. Unu ka si kwa.
2: Wa fu ba yo ya.
5: Unu bo anom ka. Eyi sipa egbere se nku nipa
2: ube. Libya kwantu.
5: Se nku nipa.
2: Libya kwantu. Desert kwantu.
7: Eyi mono.
2: Oh abra. Abra. Me se mi nko. Hwe boat yo mo tira so kwai Italy. Utanu se yo insuo ne kwa nyina utimi de bobi kwa.
7: So be she life jacket.
2: Me na me love jacket kwa de shame na me top ma mewu. Life jacket.
5: Ka je za so ba irabo.
2: Eh mo.
5: Ya santi mai. Ye ni ya bro.
2: Ye ka da wu. Ye po na Friday.
5: So ba irabo.
2: I'm going to go to the house.
7: So
2: many be there, as you can be a multiple. No much yama no copebiato.
7: Tia wa.
2: Yaja no mabi. Na o can no can say be on ten yepa. Was said no bint me for bisikeni. I am a de. So no one casaka sasa.
7: Oh, they're chen and red.
2: Who they am for the
7: sasa?
2: Aha. Na mi de bi afa kwantem bi anenye. Unu obi ya de no bi to asase ma. Me so si ntemo hweni ye look where. Anya. Obi to asase ma no no asase gina ko so that time asase na mato ma ne ntem o wo da na dwokro asia he asase bi a ye si da no anadwo bi a no eliga nkoyie
7: aso mo ani da ho
2: aso mo ani da ho ade esu si fam yi bi ma me ase so amia nsa
5: opem so
2: ade e kente ya mangui ya hyehye na si fam abena yi bi ma me so o wo mo no so amia nsa
8: so akoyi dia proma o
2: akoyi dia proma me etire de de pese ya kanyana ne se wo so beba ukwada yeni problem na me catch was one way reader na open ho kwa ko na otwekwa otwekwa jai oba kopem da no ndi na ma ede akiri no na mema ya dani mu eso na mai omunya ko omutimi huri fire so
8: wa be dani mu awu na be dani mu o wa ka so me benu
2: o me benu
8: benu so jai
2: wo fire so na ko eto klobi ni otie ko me da sa me change wo he who will farm soa? Who will farm soa? Na mshumi duwe. Ha? Yeni nakuwa ni babi tebi. Se deti na who will farm soa?
7: Nakuwa yede.
2: E mama nusu wa mwada nusu wa mwuma. Wa mwkwada edan wa mwuma mwada ni mwumu huye ye. E ni mwuna musa.
7: Enye.
2: Jabi ya ni mwuna musa.
7: Mwrebe muna.
2: Mwuna mwuna ni mwuma. Bibi besinti ya frebe ema. Yes. Mama mre wa ntampa anuwa sorry.
7: Na wa babi isi ni bema.
2: Oh. Enye dia ya betu ya nono.
8: Yeah.
2: Ha ya betu ya nono. Bema na asemni siye. Zeno nje boxer shorts. Ah, on da quatre quoi ne BBC. On solie au pia bonté. Aïe. So na dia na da so a chena no ba na so. E de mama na mo da so a na ta.
7: Israel over here so na nya yi die mu.
12: Se wala.
2: Ah no no na. Ay na no say. O babo ni diu.
12: Se wala.
2: O
7: babo ni kruma.
2: E no e hwanya.
12: O de jai.
2: E hwanya. What? E de mama, madaroma, mo ba shopping predress efficacy. So cha sa sa se hu sem de. Nya no kwa na e kan ya de. Na so sa se hu sem de wo ba wo ba. Uti mi uti mfasi ya da ita bran ya nchang wasi mkwa da ya waha
7: na safe nu wa sapesu wa jina jwa
2: da na meka yi
7: na wa nimu nu wa jwa da ni ya pe sell samana da
2: shenu na ya shoti shoti
7: wa ize nu ebe
12: ma kwa chumitu wa kaza
7: ya na woke bi
12: o ye kwa mama kwa sa o o mama pape nu sa o nko ayo wo nana wo abubuja yin wo office wo blema yin o manu kwa wo ena nana kwa se wa nyakura o di twan ma ho abetin san ma bi in proto asase no wey o se wo kunya no fonso na mo mo famule wo ma mi no e wo nyam ba ma pentu man na mo libia ma pentu man kan chembo ya
7: tu pe se ye nti wa ye o papa de se ni nyi na etwa ko wie wa sa se
2: reje
12: tu ye ka se bi
2: ya abana de ti na na se wo ko police pen ibi wa he se mo mi ajeje mo fon wo di asan pa asan ko adimati
7: nche na ni pe record
2: o de
7: bi funny enough e bi a me ma hwehwe ni wa kura na mi di record
12: sanity
7: Oh, and now we best here but to but I but what to my boy at card him.
2: Ogo kwa. The pen kwa ekuta no kwa record.
7: Pen record.
2: Na say ko police pen be office. Ya ko edu na me can take to be aba me so be afa ni phone tum. Me we dey nam say na we na say. Utimu fine we in record na say. Wo ma ji adam dey be free me ho. Asama ya be card na kura to the crack. E dey me phone. Oh, where dey ya? Ni nyina Ghana ha, na Ghana pe na ko banga ya pen. Aw ma sa to. I will be the one. I'm going to go.
7: Yes, you have to make it. I'm
12: going to go.
7: I'm going
12: to go. I'm going to go.
7: So, I'm going to go. Yes, you have to see it. I'm going to go.
13: Na 0551 4714 4746 0551 4714 0551 4714 Get my

0: Awurade ya jumla iti customer yi be kuye ah moda so use electricity adie me hia ne ne no ana wo ma light off nti me send to me kan na na moduma yi die ade ene die Muhammad Abubakar 81 enterprise nti dabia kania wo ho monko na monko pe solar na mo fa nya wajuma solar system no wo woni nyina bi wo solar panel solar iron solar fridge solar fan solar tv solar light street light e solar enu ma kese farms obeba be ye solar na ma wo ntia hwe woni light bulb nkwanta ma pai owo battery bi te se gel battery lithium battery inverters hybrid ana solar pumping machine adie bia ye de kane aye no owo hu solar e wo ho je number we na free se si a na mo kwaji solar ni bi ana form adwuma na so 0242239633 ana 0268051666 owo Kumasi Alaba onex cbg bank ni die ne mhwe Muhammad Abubakar 81 enterprise money ya hai na ya hai esha na kawa kanje na yesu ni
1: Atwa nande na uju huse.
2: Ohine, eye bibi, na se majume husa. Miti wa, nene yeme bi kiepye fimo hoti saa katua katua.
1: Na unte, Dr. Ketimanka.
2: The infection doctor na.
1: Atwa wati ninkana unche me papayi. Walu na kofa pada mwa mwa sobi debe jaswa. Ye friend se, Ketima heba pada. E kumwani nina di free ini pedwenu. Beti se guno syphilis, candidiasis, anase HIV. Chlamydia na ete teodia. Unya pao debia, ebitu asiem ede amao. Se unya infection bina wange nwe ntu asia. E dube bia itima wanifra. Ema oba, dube bia bonse. No ma bi yifri wase ti se egusi saazu na wo ye be ma itima me ma sam ye mre na fo be ma na twefia ka kom ti se nkuma no pomo ne ko pe wonderful powder bi na doctor betcho se de obenum na bebo na fo infection ni na no etu ase e de ama che na wo kwa he
2: me ko pe bi mato ehe kwa na menya bi ato
1: se wo pe bi dia pomo ne na efre doctor e was 0246914717 0246914717 ana 0551434946 0551434946 Cut.